Juma, enu ti ya frau awangwa. En sentre ni mi awangwa Juma uye wa ye na nanu brasuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro, standard, bro, kamaya mama, sha standard, kamaya